0: Ano ni tagi-yoki? May datong ito sikola siya ka?
1: Ito tina sikola.
0: Yari, mara kita tina sikola.
1: Eh, tina kamay.
0: Pwede ba?
1: Mara kita sikola.
0: Kasing kamay.
1: Dekay.

0: motor na nawang ko na si Kalia laguan tama.
1: Kukana ya.
0: Sampagan de motor bera sa.
2: Keter mo ka susa.
0: Motor kit balu bera sa. Mali magi iyo ko
3: pa sa kawalan nga.
0: Gana nga. Ribo ko mahal lagi ni kat.
2: Kenya ri koko ah.
0: Ipaluminai.
2: Ipaluminai. Napa ni rangka si gamio.
0: Ngandra magi burung.

0: Waduh, kapakacapi na Dr. Tom.
1: Pakacapi Dr. Tom, ipaneliti Tom.
0: Nagapali, bagi po. Kasi na nyan napatang to dyan.
1: Tokoro. Eh, na dyan ake.
0: Pagoko, ajin, tunakan na laguan.
1: Racha-racha, ginilip ako kandres.

0: magamay.
1: Ang lahat na po yun, karatero ni
0: Pablo. Pero ni Kadoka.
1: Ala, pala, buso.
0: Ay, kasi ni Pastao Pura na. Nan, siro Molontero.
1: Oo, ni Pasiko Mika.
0: Nakalapin mo karang bisala din, tariboko.
1: Ang mga ko riboko.
0: Ngayon, riboko.
1: Lakbus na.
0: Ang juro na mga lekang.
1: So,
0: at kepang eh. Erang

0: Barji kang ngay maraketeh dong sampulo kayo na nabainin si tao.
1: Yaha! Ang rin ni Nene! Kasi buwan tulong magising!

0: Bale, mapak. Asili koko nanyo. Oh. Wasili nanyo koko.
1: Ano sa nakala ka nanyo? Puta.
0: Uy, ama na labong birale. Bapa na labong unting. Nilembara. May balukang. Bunting.
1: Nilembara? May balukang? Nampang bunting.
0: Okay. Sumayan niya tayo, mapakto. Yung nilembara, balukang. Tiyan.
1: Huwag ka na kasi ganilembara na gini.
0: Ito yan. Inuosa.
1: Anyo.

0: Tinro.
1: Amor ang Tinro pa, matisarin na nyo laguna dongan-dongan.
0: Huling kasayo po ito, tiyo to tasya lang ang mata.
1: Penasaran ma? Sambungi, sepolki.
0: Bagi.
1: Lengkay.

0: rasaan ang kwal, kaman na eh. Ni ang yung cewek rili, ba ero ki. Pero, sikali na tiya mami.
1: Ang ba mo?
0: Kabiasa ka maya na terima ki karna ada apanya, buang karna apa adanya.
1: Ano yan pa?
0: Eh, sir mami na kenyo.
1: Nga pa

0: Amore, napulun.
1: Ang lalago na tino para sa area, mali paraan, nakapasal na ni pa si Alegil, mag-isipa din ng...
0: Siya, ha? Ito mundur tau.
2: Ito na mundur, kamanin niyo si padit na niyang. Ikan lalo niyo si Buntulo, si Tun Rumuri-Muri.
0: Kami dato, ito pun na lapis pertama siya lapis kedua.
1: Ang lalago tulang, hindi ko sumpahin, mali, diagas, sigo-sigo, nagkukutahan.

0: Sagan tuyo, nanalag ko pintuyo.
1: Oo.
0: Nga para nasa ngayon, papa?
2: Hindi niya wala.
0: Nabuntis siya tumaray.
1: Kudo.
0: Tapos isurat ka. Iming-iming.
2: Lalagwa pa na kito tayo yan. Di eto ulang mo rin kalaro. Iya to lala to tayo niya pa may na.
0: Oo. Kamu mana itu ya Ji? Kamu undur mi.
1: Tena, mana tak mana naik tu ya Ji? Puna bini kak.
2: Kalau tena apa mai mantom pak malai nak gugi orang balak puna pun nasaring kuntung ku dinrok kalengking di le.
0: Kuntung ku nau kalengking daripada bini kak dur ku gapa.
1: Bukan nak kiburan dia jika dur bini kini jangan kak dur.
0: Marah minjap.
2: Ang lalalaku apa na kito gutu ang malay tutu ko jay tong jitu ka tirang ko jay tong jiribalaku.
1: Katukut tu balala.
0: Iya mudah-mudahan ti nih salah-salah.
2: Iya laku apa mah kon tuan dia na balanu jenu kami tinu kan renunu tan rekang isi runun di le.
0: Ini kana elo ande teh eco.
1: Elo ande teh eco kutu balala.
0: Eco dulu balu ande.
1: Kiram malasa.
2: Lala suling kanan diku kama palu korong suan nak kama palak kubi biji ku nak kembali wah bisa kayu.
0: Luar biasa. Luar biasa.
1: Dia kan karena ya.
0: Kami kepiti.
2: Lala kan apa bila nasuna suan diku malay nak kubutukan rejingin nak sambil apa lu cek lana tayi pandi.
0: Peramat

0: jowa-jowa magolimbangan dia nakilangan rong ano mayo ko may nakir rabay ang mayo ko jalan utalan ko selangin mo nay magokon kon taman ug kikang
1: ni pare ke sing jambata la malorawe sing amalorawan talan ko selangin mo amawan no nak ku jalan kon taman ko kikang tak kula kono
0: lo lele pegang pegang nakir pocinya dia olorali ko kalu minyak kula rumali.